0: aseda ene de manyame aye ye en kanedi metu aye ye yo ene ye kusiera metu akire biasesa dia hwe ni mu but na network ni enya papa nti media me hu goro na metu ene ye free mu na sabe die ene ose kafo ose bibia la wona bre bakuti unya mi asem ene yakosia da Mamiko yamini pa na mi komano akwaba yamini pa memo akwaba
1: ya jaman sun
0: yamini pa ben nesha na an pai
1: me pa cho odifo kwa kupokuni
0: na she wo he
1: me okumase abre po abrosase
0: so bi ba na se obekansi se mu ahomatrofo be na onfre
1: me pa cho 0539
0: 0539
1: Kosiada na nimo nyama pie musi ache ye ne die no nyame wode na doma domi no mie nu kwan sum kosukura de bia meka se krama ya wote ase no oyesne jataburu a wawu enti eni da so wo ho senia tie bia mo abam mu e mo abam emu kura na erade ebe ye niema kesiye eniema ebro adwene ene entiasye so ene yinyan kupono eba be ye diamao bebi ya wubiara mepese mekachire wuse counseling anase ebisa ye yenu kwa siyada biya no ebisa ye yenu kwa siyada biya kwa siyada biyara yetenase eye shebre yetenase eye nkrabia yetenase eye kra ho adwuma sunsun adwuma kwan sonko so itikwasia da biara ye time ifri 2 o'clock pepepe ekobia ye time ewo nshira fm kasafidie kase so na erade ebema waye nshira bebre nshira fm ene meto me nsa frewo wa wuti me ona me ne wo kasa an me to mensa efrew me to mensa frew se wachinchini abre watoba ha sese wabama bu sese ya nkasa iwo mi wabama bu wabama bu e wa sofum wabama bu a sofum sese ya iwo mi isan se sofu bena unkoro ho sana ayo ai sese ayo se ah sofu ben kura na menkoro ho makosofu we ho makosofu we ho makwasmesi ho makobentin ho makode wodua se de o mangu ase de owa brosane suru de owa brosane form be bibia sana ayo se sese no wachinchini wa bre etin kabeya sese kura den ka owo fa unko ana de besi kura bia ensi ana se ebi soso ade sofo bia ye wunti no ama wabam abu mesre se ema wabam mu onya ko ponti asefo eda wase to bi nyina awura ne won bible se una wo ka ebam ena wo hyenso a ejina ana pay okre bia wo ti mi biara hye won sa me sane wadom woni mo nyam otumi onwo sra me sane wadoye me sane onkaye dum edi gu nipa bia wo ti me so dia wo yade mani nya yade sa Dear Sabre, that soon ni be bear a man or not, rather be quiet to be a coin ni must say any panel. Me bompire sa Sabre ni pebby a wo tear me bear a rather than some run a show. Yadi be a double soon caught and Gossian caught or how caught. Me bompire san yamini munyam at the mound. Or the rubber Yesu Christo, we are not sorry and answer so ni dinimu and I'm a bompire. Adumunti, amen. Yo, mami. Dienti ya mame kasa nyinadla aye tentene se. Ebi yana sabri wabom ebu. Sabri ya wuti ya mi wumese abombu. Ebi yana wabom ebu. Sabri ebi yana enidasu nyinadla asa. Sabri ebi yana diewu yibiyara. Eya wuse enye ye anase ebi ya. Sede ma kosofu A, akosofu B, akosofu C, akosofu D hoi. Nesu still breda mi brei. Anka beya se sedi anka ma menji ma home. Anka beya anka metisofu biya kwa anka se sedi anka menko. Medi ya ma bredi be si biya insi. Me pa acho tiyeme. Se kaprinteni bi bo wo danso. Nese kaprinteni no bo wo danso. Nese dani nyua. Neno nchile se a kaprintafu wo nina enye. Asma me kane se o tema se ya. Se kaprinteni bi bo wo danso. Ema wo nese kaprinteni no bo wo danso ma wo no. Eni na enu ani na nsa udane enu a na no nkyere se enu nkyere se carpenter ni na obo dane so a ana sa carpenter ni na enkoye no na enu nkyere se a carpenter fo nyinara enso so sabia so sabia buru a carpenter fo nyinara enye me pa cho de me ka besi ni se Sefitani bi eya wo ka na sefitani na wo ye wo ka no sefitani ne ka na wo ye ma wo no se ka ne sefitani na anye ni ya ne no nkyere se e bia fitafo nyinara emfa mfra e fitafo nyinara e ba sa wo ye mistake e ba sa e bia wo ni no krempo ama wo ho Sa breche ni bi ebe si udany Ana wabe tufa pimbi mao Na sa breche ni no Ana sa mesi ni no a Wabe si udany no Sa watu afesu no Na watu na afesu ni chia chia Na sa mesi ni na anyene jume ya Neno nchile se Mesi ifuwe nyinada Mesi ifuwe nyinada Ene enye Tie me waha Osofu kwa kupoku miyo kumasi abre po abro sase Osofu kwa kupoku miwo kumase abrepo abrosan ase fatu utirim kumase abrepo abrosan ase metinase debiera eye kwasiada sa ene kwasie ene kwasie no pefefe nyakopon dia cheye yi ene kwasie metinase ene metinase aye sunsum ene tumi mu adwuma metinase aye sunsum ene tumi mu adwuma Obi bia adeso asom Obi bia yade tawso Obi bia woton ayentɔ Obi bia obi shoba emem Obi bia uda obi ne woda Obi bia da sabi yade yade bia tawso ayenkuranko yade Ana se sabre daye basa basa bi tawso Ana se sabre ben pɛso awadu asama ato no Se nyankopɔ ambamu a obe fadwompo sabi ade aka wano Me se ene kwasiya da yi Ena me pa beyifuwa hon toma Ene beye da ene kwasiya da yi Ena me pa efye beye hon toma Obe biya wo diwa bra bwachi Osan sunsumu opamu sunsumu Obe biya sunsumu osan Ama bra bwa wo bono Uba bra bono su uhunu huwano Uba bra bono su abra bono ye mkobe siye Odofuwa busyeni yi tisabu Osofu kwa kupoku Wo ya me dia ntima men kasa nkyra wo. Ne Awurade Nyankopɔn fa me so emwa wo. Se nipa biara wo tie me, ani da so ho ma wo. Adie biara wo ye biara, ani da so ni ho ma wo. Adie biara wo ye bia asae no. Me pese me ka kyra wo se. Ani da so ho. Sempo nompe. Ho akokwa. Nompa tumi nim. Nompa sabe. We didn't know. Now Bible can wo Ezekiel chapter 37. Bible catch Ezekiel say, Yamini pa, Shabawanim, Shenompegum, Shasa huankuqua, Shasa huadinim, hwese ne da so bia nim na wo no mpa we sai na wo tumi ka kire nyankopon sɛ ewrade me hu no mpa ne sɛ ho akokwa de na so de na menye no nyankopon tri dem pon ka kire nkomsheni sɛ me pesa no pa wo hye nkom gu mo mpa ne so na wo kasa kire no mpa no na wo namba ho na mpa bam na no mpa ne nya ni da so na wo nyankopon di fo kasa gu mo mpa ne so e ma ni da so ba ye no me katina wusa wudie muja kwe di umuwa frisane wudie usuwa kwe di umuwa frisane me katina wusa wudie sabri ya wutu ya mi uhumia ahumi wum me katina wusa baye tumi bie sound tumi bie sound adie bie sound ya pamono kwa siyada biara eye da odifwa kwa kupoku me tenasi extra candles and incense me tenasi ehwe ni pakrachi metenase ebusunsumu atan ne yebu atan epam beyetumi eseni padasani ni pa obobra emo dia kana brabo ahye dia brabo mi sie de ni monyam ewa samado dia brabo mi se otari ana agwai dia brabo mi daso di homa seni pano ye shade titiri adie pa ekutiawo adie pa asore tiawo adie pa ma brabom upre no kwasiye da biara yeye ebisa kwasiye da biara tenase eye ebisa kwasiye da biara kwasiye da biara ene kwasiye ebisa chilin chilin chi e kwaso mame eye da wote ebisa hose eye intime pa adie pa na kwenti ame frimi mofrasi ame pe msabri adie pa ne frise yabo metu wiase mini dada yabo metu wiase menti asempa da asase ma ntobi ka ma nabi efia ma nsibi atade papa ma nshebi ewiase no obaniye but eni poda sanibi ena aye ni sei ni poda sanibi ena afa ni munyam no ni poda sanibi ena dane ho tenebre knaman ni poda sanibi ena dane ho premre ena wo sawa brabo ena wo pamo wa brabo ama wo tare ana agwai me katira wo se wo nyakopon nyene wo ya funu no Jeremiah chapter 1 no Oka Jeremiah chapter 1 verse 3 and 4 ne pa wasi Jeremiah wiye moja toa na wudawo na yem no na wiye moja toa wunya nye nipa no na miebrade minyu miebrade na masiesie wu miebrade na mate wo ho miebrade na maye onipa kase na maye odifo enti nipa biara wo ba asase we sutie me wode wo shabre no nkra bia bai wode wo shabre oshisheye ebre ene won krabia ede ba asase we so won suno ma so die chire ene awode be bobra na busia ye be pie mu no tie me mame efia ye wo tu mu no mame tie me mame efia wo pie mu no efia ne nye wo busia nye e busia wo firi mu ne nye yakotia wo amwa nye ye yama wo jemu ma nye ye sabre awade ya ma wa nkobi awade mpo ukoye tsade obai mpo sabre mene wokasai adie biera abrabone asetre mu babia yen anye ye abrabo wo anye ni ye da ena wodi ko wom mame efri die fri ewiase abrabo aye bode bia me kasa bi bie no ewiase esikwa asase wo su obi bo brade ye ye mana ewo sumi tumi ene sunsuma ejira ni panachi ene oni bobobra na brabo a wobono su sabrabon enye ye nso a eye tumi tumi bi na epamo sa ni par asra me kan fa fa na asamne fatu nsani ani tie obi bobra na brabo a wobono nipa no esi ni ye nipa na die bi a wo ye bi ye ye ma no nipa ne tuta adan sisi adan nipa ne tutu akwan kokwa abrochire nipa ne wo asetena pa nipa ne wo ejapadie nipa ne wo din a sa nipa eye tumi bi ena ta nipa na chi eye tumi bi ena gye nipa na chi ama sa nipa na brabo a wo bodo aye ye ama no ena wiase abrabo a ye bodo si obi bo abrabo wa tare na avwai nipa bi ye adwuma ne yi nadi nipa bi kwa ha na yeye nipa bi kwa ha na yesei edua na abu abono wa fura na avwai ha nipa hye de boy mom hey yadie na ekunu o atade wonya bi sha nipa do nya ba bi fane tinto nipa do obi sha de boy mam wada no bi ni wa ba beda nipa do to aye nto nipa no koya die bia na aye ka sa nipa do su bobra na semba sa nipa no su eye tunu bi ti asami ye sa nipa no su eye tunu bi ne disa nipa na chi ana e di nipa ni nya ma me tunu bi ne di wa chi ana no pa dwene ho tunu bi ne di wa chi o mama bia ni o ti asase we so nipa bia ni o wa Ghana ha sei anase Ghana ko dia we sei mu asempa na me ka kire wo asa nipa na ya brempon nipa na ya o mama sa nipa na ye nipa kese sa nipa na ne me kase ye bodi dia sa nipa no wo wa adan sa nipa no wo afie sa nipa no wo ejapade sa nipa no sika kokko sa nipa na ne wo bobre hu no ho ano a sa nipa na ye tumi bi na ta na chi obibia wa bobra wa Ghana ha wa yeye wo cast wo dan wo wa afie no sa nipa no me catch us one kind secret in story crunch lewa sa nipa na bra ba wo bodo tumi bi na apaja no tumi bi na gya na chie tumi bi na ata na chie wo bi wo hanuma eye tumi bi a sabia so sabe mpredia sa eye bonsam tumi ene obi wo so eye nyankopon tumi etia no pai maame wo bi bia be bobra amene siu ye no according to Bible. Bible say he is the one that give power to become what? He is the one that giveth power to become what? Onyankopon ne ma ye tumi ema nipa edidi ye me kachira wo se sasu na bonsam so mani pa tumi ema nipa didi ye sa na bonsam so tumi so se di obi achi ema nipa no ye bibi biara so enye ye ede na epamom mama e die be pa na epam wuti asase we say so abrabo abo bo biara wo bodi tie me ade bia wo ye bia nyiye wuta ya die mpa so wuti ho atini wo se die fo no kwade ados dodo wuta ya die mpa so sabria me ne wo kasai daye bia wo som bia wo sua wo nananom wo papanom wo maame fo a wo ma wo wo fa fo a wo daye bia wo subiera wo sia awufo enso so wo se wo nji bibi ni ewia sitie me empenfo se de wo nji bibi ni no bibi ne ku no tie sa wo nji bibi ni a bibi ne ku ewia se se bibi ni ewia se a anke da ye ntupum papa se se ya dia abeta wo so no papa tie me ya dia na abeta wo so no efri de efri mame papa papa tie me papa me si yade abeda wo so efri de efri mame bema no wose wo cha wo no ekuru no wose wo mwade biem no ekuru na sese wo na fie no me katso se efri de efri wo be jeffrey won sam eda won sam de ekura wo eya wo dia but obi jeffrey won sam wo be sese na wade aye basa e bon air time anka shasi yi anka koye ashasi no but ane sese ame ne ukasa yi wo bad in death ye bema ne death ye sese ame ne ukasa awade ne egu sese ame ne ukasa awade ne jina court sese ame ne ukasa awade ne bema ne si wo mpa obiem ena wo tena ho wo tena si ama mfofu adane kwaye wo tena si ama mfofu abedane kwaye wo wani debi Bible say eduade biara enyi nyankopon na eduane enye de ye ntwa so ana pai emoba mumu facha me sasof poku eya na matu kwa uma na magja tunga ka facha me sa uko chinchin asofo bi so emeku yo bukata bukata uko chinchin asofo bi so towei ema emoba mumu nebia uhunu sofo papa mpa wudi sofo papa fra sofo asabe sabe asu gonya papa ete na baba mumu sa wonko ba bia bia msora wotoso Messi sen suo e fa wo ba entu nimu suo biem en suo sa fa wo ba entu nimu suo biem na wonim se su pra ye jahem me katira wo se e wiase wi na ho kwa papa tie mi o e wiase wi na ho kwa asase wo su a wo ba ye ni tie me e na ho kwa e busua mo tumi e sori tie ni pa e fia wo ko ware ni e tumi e sori tie ni pa abonten ye efie nye etise na wo tia asase we so ebra wo bitimi se wo nase anya tie me asase we so a wo tia maame wo bitimi se wo nase anya me se wo fuo mi wo fuo ko wo ne ba ye so a mese wan kasa wo nua ba ma wo nua ba etim ba fuo ni eden kabre kire ebe shell fuo ni wo bi den kabre kire be shell kokom kokom fuo ni what is say wie we asim ebra wo store ni wo bi tim kwaji bibi ebe petepete wo store ni se de be ade ba chi wo bi wo store ye ntoshe what is say wie asim we mu catch na me say wo mpa bi sa what you yes we no catch let me say we pair bisa na bisa kwa de bia sabe e ya abosom sem me catch na e yes quantity mpenfo kwa bisa what you say yes we mu a enipa bi hwe nsuom e huru wo kra ba bia wo nam what you say yes we mu a wo bitri ba nyam de ne sa ba nyam a frɛ wo kra e catch na me say wo de wo nyi bibi ni what you say yes we mu a wo bitri twi wo gwan a crack to crow, a bone a crash snap, catching on the horse of woe, or be cool. Will be a dinsia can times of woe a few man and toe. Will be cool the madassi. What to air catch them a soft pokuse, Yamebe, Nasan and Yanoena dear. A yasu ya, Sabia su Sabia blue. Will be to be quite a baby. And a petty will cast to, and my will car a shift from a buff of my own solid beam. A yasu de bra what dino. Will be to be catch outside, ne, wo, and it is said the blue yamano. Yo, what, wo, con, you crumb rubber. Will be to be did a set city book catch and said, wo, me, me, pa, me, ye, memo, who said ye, memo, who bosunia, a gem of blue, and now bosunia, a timoko, wo, say, yes, we, and a man, offer, yes, we, norma. Me catch us a pair, bisa. If yes, and pay for a car, send me, sir, will be soft for beer, you are, you are tieme obisa fuo biere ni wa wo yira kwan tie obisa fuo biere ni ho a wo yira kwan se wo ko baabi na maame obisa o nyira kwan o se wo busa obisa obisa o nyira kwan o wo fa me ko panini ko ku ntofie yesi ko ku nto de ko ni mtene he wo be wo sa mangudua bi si ho amangudua no fane form efifite fitness wo no e ko ku ntofie e ma wo mbre e ma won ha wo nanso se wa mi sa e fie no betimi atwam akọ akọ nwan agwuwa ha asene ha ni wakase a ni pa me pe ne kura mi huno ma me me ka kire wo e wiase na hokwa e wiase e na hokwa e wiase wo ya wunya awade a na wan kasa wo ma mi mpo wo tente suo gu from e wo wachi e wiase wo ya wo papa timi ka kire wo se ne ma wa wo no wu ni ye da wo papa ti mi se bi na na sa domen wo ti se wiase wi ka kire mi se nyame beye nyame wo ya ne kwa be so e bra wo te wo to so wo ka kire maka bo so mi ensa pe na afu we akona wi ye afura se mu na wo ka ye e ya afu we die afu we die be koni ye pa enso afu we kura ni afia wa bre afu we kura ni afia wa anti asem papa a few ukrani afia sasa pamo sasa diwachi a few ni afia jadie diwachi a few ni afia kra sabia so wa wadie mpogu a few ni afia wo dwuma san ena wote ho ena wa yeh han ena wode wonsa ahye wo demirfem hwe ba bia wiase wo yedu no yemfa yesan hye demirfem ba bia wiase wo mpempem so wiase wo yedu no yentena yetoso wotena wotoso wani mbeguase what na wo to so misi nipa be sere wo what na wo to so misi nipa nipa be nyam what na wo to so misi he mame mame nipa be hu adagam sore wo to so enekwasi da meme to me safre wi misi nekwasi da me to me safre yi wo be pa pochi tuntum di akohye fom enekwasi da meme to me safre o se bra bi sei wo be di wo join fit fit fit akohye fom se de be ya bo woni be guase se de be ya wo kunu be chao se de be ya wo ma be boase sa me se ma me wo bi agye wo ma ni nyam e di akoto bosom so e mi abo kashira si so e mi e di asese dwa si so e mi atwa nya agusu nti wo ma ne nam ho e ma ba wa fe fe fe fe fe fe e bi e no wa kwa wa de e mema kama kama kama kama wo mu nyina ya kwa nsafo wo te wo de wo sa sho demin fam wo so le no bu nkoto de wo mpa ni na wa kantuma agu tri so wo si nya me be ye baby adie da no ye de to ene se ne ese ene se se ese tie me se ne ese ene se se ese busa wo se efri nya me busa wo se ntuma ne se bra ni se ne tie bisa ho se nti se na me ba wiase na se na me se kodo anopai mitumire ese mire mitumira na machiesie adie bia pamo adie bia dinya adie bia di wabra bochi diabo bia ya bo susu enu mi bia dabu suana so di nipa bia kaato so papa dia ni da so ni mama no ena no pai me ye counseling na counseling no ye tenase di ye bisa enye wo na wo ka wasem wo ba ye ho a wo nka wasem me ka de share gradie ni nyam to the glory of God obi e no wa ba so fo ko akupoku ho a ni pa na ba ya toto na no ana se bia ye busa busa wo nsem ni asa dia ka wo nsem ebutu bi papa obi so de me ba be to kwa papa me ba foni ni papa me ba de wa to kwa na ni su ni picture ni papa mpesa me hwe me ba shebre papa mpesa me hwe ma brabom ye hwe won sam hwe obo maso ye hwe won soroma ye hwe wo kra ifia ka wo kra be catch do ade a wo hi a be ma ho ato ye hwe kra ni busa kra no e busa wo kra chi ade a wo de ba asase so de suma wo a uba asase so a wo se wo beye juma die wo se wo be die abraba wo se wo be bo ye hwese brim e ka da ache asem e tumre e stresie me ka kire wo mi wo kumase abre pa brosase jai die sofo bi die ayo bukata bi sofo bi bukata sofo bi bu ko ma bu abam etia ma na wo te sofo bi kwa wo se sofo ni na anya papa da bi Messi se carpenter ni bi nya na no chese carpenter fo nyina anye se Messi ni bi nya na no chese Messi fo nyina anye wa wujitum se asofo ebi ye ne bi nso nye wujitum se empo sabia so sabia buru ahemfo mpo ebi ye ebi nye wujitum se doctors fo doctor fo a doctor fo do your doctor papa your doctor wo opane a otutimi hu no your doctor wo opane a yade no kwa otimi twa adwa wo twa adwo po ne samaw any what doctor so a wonya botre etoto wano ehwehwem epensemu ehwehwemu ehwehwemchem ehwehwemtinimu no hu yade kro na wanka so dia dances a doctor di nyame hira no sema nhia doctor ya nkamawu enti your doctor papa your carpenter ni papa and your carpenter ni pone your fitter ni papa and your fitter ni pone and your messi ni papa and your messi ni pone your tailor ni away tailor ni papa and your tailor ni pone tailor ni bi pamwata adema or sell material bi eno nkyere se tailor fo nyina anye ano pai sa wotemenka ma me mentena wotoso woni ma guase ma bia ka wo ma eno ma guase ma woni ma guase ma sesei sabe duo be die mpo ho ayeden wotena se ayehwe ma sabe agensam kura utara die mpo so wo ba ma adwojo wo ba ma wu brabaji memeduro brana memma woduro brana memma woduro duo duro mo duro na ye ba ma wonpa so wo ye ba wo nya tenka wo ye nipa wo tie me sabre eya na ho wo so wo nya stroke wo nya HIV me se wo nya stroke wo nya HIV yade bi aba wo so sese high fever bi aba ana wo ba bi okasakasa ana ni wo bi abodam me catch us for 2 weeks yase wo ma so fu poku a anopai me tenas emphasis in being you are no me tenas wo kumase abre pa brosase me tenas wo kumase abre pa brosase last week na wo kaso beba wo ntimi ama me kachira wo se manyankopɔ bɔfo nkasa mu waso ɛna no pɛn abrepɔ ni akyirikyiri ne wo kumase mfimfim kumase abrepɔ fatutim kumase abrepɔ me wo abrepɔ aborosase kumase me wo abrepɔ aborosase wo so pɛ sɔfo kwaa kupoku ɔsɔfo kwaa kupoku ana odifo kwaa kupoku taxi fo bi sisi ho me pa cho kache taxi fo se sofo me pa cho driver me pa cho me pa sofo poku ana me pa sofo na wo ye bisa no me pa cho akoda opanyi no odo beba yade bi ntu person ye bisa asembia tu ntu person ye bisa uma bi abrabo ntu person ye bisa ma me e bisa me se e bisa eye o obisa fo wonyira kwai kwai bisa sore otoso kwai bisa sore otoso kwai bisa Family number 0548 1960 70 phone number no and then I would eba sa number we na wodi ba sofo kwa kupoku ho sa number we na di ba odi fo kwa kupoku ho telephone number ni kutami ankasa telephone number ni kutami ankasa sa number we na wo kan wasama kire me sa number we na wo frese sofo poku ena na pa imatonka matonka ba busumini matonka ba busumini sofo poku metetie won sida fidie so sofo poku anopoya na metonka sofo me pese me ba bisa awade wi ebe boa me sofo poku ahinye we ni kudie ebe boa me sofo poku connection man we obe boa me sofo poku ni power so ni me ya juma papa me se me shem papa me se me hudie tiam anopai me ye bisa counselor ni ye ye bisa counselor ni ye bisa fa number no 0548 1960 70 me nyabo tira de me number atuja 0548 1960 70 0548 1960 70 and 0548 0548 1960 70 and 0539 487894 0539 487894 Udi fo kwa kupoku number me say tisu bi mami abri wabi ajia bi ala siko ba meni huwa die nesu ukasa na kama kuma iti mefebi die na mechuku edahun anopa ena mefrewa mediabei tie me 0539 tie me to me bubo number ni tie eno na ufa ube tumia fre number ni se papa matuwa wa number na tuho meba anopai eno na se ufa ebe tumia ma watimia huni mechini kwa in 0539 487894 0548 1960 70 0548 1960 70 0548 1960 70 Fatu utirim ena na wodi ba bisa ano pai metenas anopai maintenance aye to me ene sunsun nyuma mame me se gwani afira gwani uhura de sisiya de na beto so mame gobi abodua mame gobi de ade abosunsun na pie hu na mani ade bi obi aye osunsun no brani anfa sunsun to me ahoden ne mosla nyame de adom ye ye fampa no sa de no sister bia no saye guno wase ya gunwa mana huse kan kan kan kan kan kan woko ni pamu onyeye mede habai myensa ene ye share ne kuram ene ye dia dia bi kan ho ene bi moni din ene ade no wodi jware sa nansa me catch was eh papa bibi wo wiase o enti me na ise me wedie asa atoso sei ma me tie me wobi ti gana ha ne ba wa abrochire abraboma ye dia ma be ma no a age se wane ne yere kasika bom no ma sa sende bema no abrochire sa de bobra anka me ho ye wobi wa abrochire ne sende sika e ba fie but we de ma me ne so wane ne ma e ne kasika bom no mo de sende omo ba no e wo landing wo mo de sende omo ba no abrochire wonya adwuma nye ade bi obi bi anye ye enye kwa oba besi okwa ware no a wane ni jaye

0: ahwedeno me se wono na e power pampam wono na dwa na dwa wada na kire bi diwa chi anopai me kachira wo se sore wo toso sore wo toso sore wo toso watna se ache wo mo ni mo gua se ache hwebe bia wo tifia du wo ware hwebe bia wo tifia du wo da obi no da emfia du asia emfia du oso me se da bia me ka asemu yi aka me sima bre ti me da bia me ka asemu me se sedie awadie yesesa ona kwa so na yedi ni pama awadie no me bon semu so me via na me de me number asa atudwa na yetie adanse ye na ma bon paya mani pa mienu miensa me soli fira fidie we se so a anope jare ma me jare soli jare ai anope jare peso jare ai papa jare anope me no na ye all night no ana permanent na all night na mesi jare un sa wonai wadwen dwen dorson toda wan kasa husu akokuam kana won kan wasem ya do mo shabre kania sese bi pie no yeye woni da obi so pass ni pa na bebuao ni pa no so wa ya kan woni musem bi ni pa na muao maame adan ye de woni makodi wachi ye de woni makodi wachi sika bebe ba akoje ni bangi sika no so asa ahye mame akontu nso apese wutu no sese su ya sai diwachi ewa embezi uri mo ama akopavisa ya mpese ya de bema ho asembi ato eda police station asembi ato eda himfie asembi ato asembi da court aka na nsa aka na anu aka na wachi ni mu yeji wa di be firi nsem aka na sai ukuri yari aka na to them wiri yari aka na to them ana ato otoso sole otoso sole Nevjiase, papa anyeshia, bone nyeshe. Ene kwa siyada yi, yetinasi aye bisa. Yetinasi aye bisa. Yetinasi aye bisa. Obisi papa meba metimine me iraba. Papa meba metimine me maba. Bra, bra. Nesu oyone kra, ene suno dabonso kra. Ene suno kra, ene suno yire kra. Ene suno uba kra. E kra anse, esu biyare ne kra. Esu biyare ne shebre. Adopai ye kra ho adwuma ye sebre ho adwuma ye yesusu ho adwuma me de nya no nte wo yere samu ye de twa nua ewa nua bra ate haban epu nuo mani pa dware bia dwo sabre kra wo bua wo dware na wo twi aso afi no dware na dura wi afi no kuli ho sasa afi no koto no ho sasa agu obi ono ma dia ye bon no sunsun dia bon ye mo no se be wo ye bo dia so be bre ye bo dia wo bayim bayim obi atena se apane to ase wo bi etu ni bayi duku ene odi ate kire wanim ama ni pa oto aye nto ama wo nafo fo ni na obi apa wo nafo fo ni pa kase fo pa abate ye mo aw ofa wa bre o sore wo to so eso da na obi sa na obeda se me kasa enye ma nan afe na edu ho me beboso sawo sa problem ni bia sole anopai kakanse no hu bi anopai obi nti obi asem je wa sole fi ho wo resusun dem ho a wo bi nti obi asem wo bi bia wo ba bia wo sa ampa sofu poku ma ba bi da sofu poku ma ba ho da papa mpa cho me wa abre po ma me me wa abre po sole sole na watena se ayi honhon ache akabusu ni be mienu na afi akone wieye mesi abo odia wo honhon mu sebu nye ye ai wo bi atena se e de nsa bro form apane to ase atentesu susumu egu wachi o ai ifi sa be bi ase e ba e bi ntaw yam da wo ye bema bema ne se wanim enso ntimi nya adwuma wo bema nya adwuma diabetes a how diabetes a how stroke a how and a person ko fona me po obi o si stroke a che no enfie me mu stroke na che me me da duro so papa ma no ma duro da me wu me ka che no se brani ngare wa duro brani mpu wa duro ye twanua e de gu mrem ya fresu suma to so na ni pa wa ye wodi wa ye pru ye pru ni abre we dia no se obi a be wo pa ne e wobia mo duane bonye di odayem wobi no obeda apu yade agu mu papa wobia ma yade papa wo bi de kaaba to so papa wo di akunya se ho nto me ka che se sore to so anopai eye bisa kesiye pa e bisa kesiye pa e wo kumase abrepo phone number 0539 487894 0549 487894 Midini kwa kupuku. My number is 0539 487894 0548 196070 Aji ase, papa, ubwa fidi nso, ubwa number na mibre yo ya tobo. Eye 0548 196070 0548 196070 0548 196070 0548 196070 Wenye nomba no Miwo kumase Abrepo Abrosase Tek ubenya tek janshin Tafo ubenya ka Sofolai ubenya ka Jill runabout ubenya ka Ketia ubenya ka Ehefa Makro ubenya ka Ehefa Santas ubenya ka Brofiet ubenya ka Ehefa Besi sofolai Bebia wo santase Bebia wo mankanso Uwe dujama Wa wo saakwanusu tepa Mwa mwa saakwanusu inamesi Usi wo sofolaya Ubenya abrepo ka Abrepo Anopay sim Miwo kumasi abrepo Kumase abrepo fatu trim abrepo abrosayase abrepo abrosayase abrepo abrosayase sofu kwa kupoku abrepo abrosayase 0539 487894 me pa cho meka enyama 9 meka ya na yetie adanse ye no Isan se me bre no e ya ye be akasi maka krebi. Me kasa fa enyama 9 ho tie. Enyama 9. Diedi kan e ye susunu awade. Diedi kan pa ye susunu awade ya wade wo. Na ya wade wo susunu ye ntia dance ye no. Susunu awade ye guno ye breki ye guno. Niye yikawa Eshe wonsa Eti na sunsum na wadano Akunya wadewu Bosum wadewu Ensue wadewu Kotiyan kotiya wadewu Efiyan kuyetuntum wadewu Mame wata wadewu Beye wade Eti saadi yama emudiye na wadewu Wao sha Eye bosum na wadewu Efiyan kunya na wadewu Kotiyan kotiya na wadewu Ha? Mame wata na wadewu Ana beye na wadewu Ana usubi na awadeo. Sani ya mame bosi, ewadi nipa. Beye, bosom, enkunya, mame wata. Ha? Ensuo, ewadeo. Eti, awadeo na awadeo no. Sani ya mame nungwe, ena awadeo. Meti ya fidye suwa sisi ya kula minti mfame number. Mesimi ya number na mdia tunjano. 0548-196070 0548-196070 0548-196070 0539-487894 Abrochile for mo number pie ni 0548-196070 Eya WhatsApp 0548-196070 Mepacho mo fra number no Eno na wofra anafa ubu akura wonfo obu a wonfre esu oba ubu a wonfro esu mu whatsapp papa me pa cho me wa abresanse papa pa cho me tika me ba me pa cho what by the right way ewade kasancho me pa cho yenkoti adanse ye yenkoti adanse ye yanko ni ntie adanse ye ni bi ye ntie adanse ye no me pacho enyema na me boso no enyema na me boso no ofa me mfa ni agro wobi o se ena wo sunsuma wade abra na me break ma wo bra na me break sunsuma sunsuma wade me si ye break maye nyame djuma e ko 30 years maye nyame djuma e ko 30 years tie 30 years nokro na me catch on magire sunsunu ene ahohom ene tumidie ni panyinie die tinyam ne atimipom die wujim die piefri asase aseba he obi okros tumie wade no e piefri asase ase e ba na mu ntuma chew me kasa fa sunsuma wade ne hu sunsuma wade ne wo so a wa de wani nje da se bi wo so a breaki ansa na akwa wade se be gu se sunsuma wade wo so a breaki nyenyi nyengu wade no sunsuma wade wo so a nyengu wade no nyenyi sunsunu kawa emfiri wo nsa se sunsuma wade wo so a nyenyi sunsuma wade emfiri wo nsa yenyi yensi wade no ye gu wade no na ye breaki wade ye gu no enye ma be ne wade nipa ene maboso bosom ewade nipa enkonya ewade nipa patia kwatia ewade nipa maame wata ewade nipa ensuo ewade nipa ena hwan belie belie umame tie me soyo ba hu metu dane be ma no beda umame wawo uyo ba umame si yo ba tie eye de na me maame waware me eh ade yesu maame na aware me o maame edua na dwoa wodane beema o maame wodane beema ebeda ho na dwo ene obeda wajua kentenso wabwadu wabwadu o papa o yo ba na ade na papa aware me aha papa me si dwa na dwoa ono obeda enkunya etimi no obeda motia ene ni pa beda eti sawo susu nipa na se wa wulu tumi na agwade nipa no a wa wulu tumi na agwade nipa no a ontumi engwa wade no eti ba ye yesu suma wade no di yesu suma wade no ye tenase na ye senkonya na ye gwa wade no ye gunu ye breki ye wade a e wade wa ye hu ade na chiwade ye ade wa chiwade na kano ye ade na mawo na ade ade na gade ne ya tre wade a wo ya susu wonti no meda biem eti no akosofu e ho sofu bi ho enu an so aka chese susu wade ho but oni ma de ko wade ho ba ko na ma wie no susu ma wade e enye ma gware nipa e na ma bobo so no enku ya wo fie timi wade ho mo tie timi wade ma me wata wade beye ware enso to bi ware eti enyema nnumi emu de na ware o mawie bra ne yengu sunsuma wade no papa sunsuma wade aha me o edi yade aba me papa me de ye pressure papa me de ye stroke papa me de ye diabetes e kro da me ho ewu da anopa me to me safra o wonje do do okuji aman okuji dom koku poku metenase mitoni pa metome safrew anopa ibra uba won kan wasem papa me sunsuma wade na wabos no me die di mfie nsia mfie du no obi die mfie du ni nan ene tumi aware o bra na yengua wade no yengua wade no me pa cho die toso tu o pese wi nyesika yenyesika kwa wo me kate na wo wobi bia wa wili se wajidi wa Ghana Kumasi aye body di radio so TV so wobi bia ni wa waye ya eye ni kan o tio obi bia ni wa goti asase we su a waye ye waye o mama ti sika sika yesu su sika yesu su sika yesu su ya wade a wo ya etise sika duro na so nyame akwan papa ejuma mi ye nyeska pa asumenta asase papa e dan mi sibi papa sika ba mensem na se sika we ba se sika na sa afofro so ma usasa ni ayo so 100 million so betuma 100 million 10 million na sa 10 million ma biem to be the sika semina. Anopay, ye was sikensu and habai, and yema ye jaria, one kasadi be see them, u jarinesi keba, u jarinesi keba, u jarinesi keba, beji sikensu baba, mi pesikensu ni bien jare. Me pacho yen kan wo asemo ha nenso na meka enko fo frem yeso pa musika sema sei musika sema sei beji sikensu ni bidware yen ko tia dance ye no yen tia dance ye ye wiya me de me telephone number betuja 0548 1960 70 0539 487894
1: na ma bram akire ye wiya na ma bram akire samna wa ya yedin haban yedin nuro yedin nyahini na aye samna ne chibe yo samna ne ye adwumta na pai yen tia dance ye

0: ane udi oba TikTok wa ane mwini na mwode mumra ane we aye live na aye asema me ebe kano we kwa minya kwa kebisi kiyi kakra mewe ne mwumase me medikai edi afamuni emma ubi nunu hu sewa yo papa emma ubi nunu hu sewa yo papa wiase sibu onuma omu obi ene obi obi papa afenu onu no hu se ah me pa na mayo papa se ema obi inu no so yo papa futu se ma edika afa no ema obi inu no so yo papa erade obi yo papa de bia kai papa na nipa na yewu osiesie se bibi kura si asemboni bi ba boni bi kura ba emfunsu obi ba ma enipa no yo papa no ehunu se ah ade oye mi ah papa wa ye mi di me kai no so be kai bone ne fa kai papa
1: na mu se ba de ma mo din ti me min ti me ne ko
0: fa kai papa ah papa ne nipa na yo fa kai no
1: me mo din bo in ti me e mi
0: so be your papa sabre ne nipa ne your papa ne se sabre ne wen wen hye ne sabre na ka anim kwasee ana bia yare bi ana ewuo bi to so bi kret ma fa wo o nam fom no bi afa wo ka wa fa wo no da tan ne ka mu no odo okro na what me wish for no asan fa ne fon wa fa ne sika wa wia no
1: but by your spirit
0: ni pa ne your papa na na o ma ne nu se wo ye papa enam sa ti ne obu on ma enam sunti obi agya papa yo
1: se wo nya me on come
0: and let me see and now the black TikTok we them dika edie bia no we ya futu seman sana e be ko we kwase 430 na bo and a producer me pa cho ya ready e be ko wan e be ko no e be ko ntem sabi 430 abo echi papa ready die me se e mo bi enu no so ya papa why we so bi e ma obi no no so ya papa obi your papa ma nipa ni enyi so ya papa why

0: me menti memma no munya bote na obia enti ade we na aye arehosem pa ana eba jimedia du se fere me menti hwese bema etime bre de bia se me bo emma baso me yema anyema ma wo mu me bo ma baso hu ehwe emma bre ebre masom masom bema bitimene wo no agya no maka ma asem sara me bo ma bia baso na me yema de ne ma mu na na no asem sifia no sifia no na me ria ko papa esi bebrebe na nanu die ne sifia na nkasa no ene na ene me de eba memanti hwe ememe bi ho no mu a wonim bai da toton body a toton wonim se no jin suo pa ene ga na dua ebi a bema ne be di bai da toton ana body a toton obedi sa no ensu obefo so anom no de ho de onkoto aduane papa ni ebi okura tare pa e fe na tare papa wo se na timi to tare papa nse because o cheke ne e ka wona nim e wona ma no ho a atare ese o to ne kese de sha mafo to ye ye ni ano obi on ton fine se it is ebi a kakra se na na wa ye ni kakra kakra sa ane bi a wo de atwa be na wo twe o se trouser black onya to black a onya eso ge pe bi no di fufuro de siso no de siso ane emema ho ane emema de ah ibre ho papa ma kan kran chana wa ade tira me kasa ane mi se me producer oye Michael Ampofu mi ni de jama nso ogoro ane ye be call Facebook ko num na kai esi yidie esi fia e ba yira ha ya aye di tema mi kasa kasa wisi me yinyu me kura from direct because me yinyu me from ye ko o Facebook oba Facebook kwa benye bia hwe oba TikTok kwa e jama nso no kasa me tia no live one me benye bia hwe me ye from pura ko ade krita ma me ne ani abra na pani hwe se memma bi adwuma bi ye me pacho abrante e baako no obo danso abrosan pao ade ebu ni freso be hwe fom woda fom obubu otiba nya adwuma bi ne enkola no ne ba no school fees ya okọ no etisa bre na adwuma bi akoye no aka kire ne yire ne se odi okwakoye adwuma wi aba na owiska oba wodi se sika no e de ba me da akotue ne ba ne school fees cause ne e pamu akoda no ne gese otue bi ama aka wesu bi die no ende cho ko food okoye adwuma no soro na ofuri so abehwe fom no babubu ne ba ne ti o ene okwakoye adwuma na ti wi ye na no esi efi ha ya a papa besiriwa etimi no ba awu wahwe akoda no akona nya foto years papa no go e dai kwa papa ntimi si dai ni bio si dai na wetima hwa akoda ma akona nya mfia duanan na afei papa so ayemre onko e kwe dina enye ne ba ne akoda no ha ma minute wo ka che sha fe o de fombo na che mi akwara na de o ye ni se awre ho se akwara ni sori ye bu dunkutudwe e wo papa na nim se fo me ba na mi ni papa bia wo ba bia mi ni obi fe ni papa asemu ye hu a brati be no bobo e bitu no a producer ade wa ready ama mi hu wa e bi so ahun abrante bi obobɔ ebitu no na meka mu yambu hu abrante no yɛse ne mamie nsa ɔkɔ edi ani ne ne mane mie nsa no enye ba hɔkɔ nyɛ ne ba hwo ebi ne dia abrante yɛ oyɛ ɔkɔ yɛ oyɛ oyɛ ɔkɔ yɛ agi kapitani a ɔkɔ bɔ dansu ro no ma ofiri so bɛhwe fɔm na wɔtima hwɛ ne ma ɔhwɛ ne ma wo okopis kadi ya babe hwe akwa ma na kutuku ada kusuku akutere kusuku pisi okopis kadi ya ba na akofra dia be hwe foma bans obubu
1: na ne ma woni wo anida so se ne ma no mu no ye ko cheke ko di na enye ne ma ei e ma bi tri mo di no enye ne ma enye ne ma people paint me shako ababanti emma branti it me nyini papa wase wanti me nsi fie ka wokoto yodi ama ablanti wonye kai afanko ye adwuma wa brown we se ne ba ne ye ablanti aki se wodie sise ba oyɛ mmre oyɛ mmre ne ba ne ablanti na afei onko ya wo ma meeti a se otifi oti dan wo ti akunye ne fifi papa ne tia ana no so tia o se enye ne ba no die ne chenye ne ba ma me ye ne ba no ni mo papa ne enye ne ba papa cho na oye be ma me se mema sa di wo die wo die wa ko die wo die me pese wo anka sa di tutiri na wa check ho hwa die bra wa bre if you do wo ntwa da ebi le untimi ntadwa na papa ni untimi ntadwa ata papa nhye but wo twen enkola no ho ye twen koda no ho itwen kola no ho na wo kola akora na wo ni dano so so wo bon ho ka wo bre no ho no a wo pisa bibia na wo de ma no wo bomo de so betimi nyi bebi asie de be ka che yourself wake up wo kwa gye na se akola ni enye oba no no obi ba na ahwe no na emani mu bi decide na mu yi se mu tiri mu a mu ye sade bone na mu ye no etine mu fi se e papa na e dey say mo ka se mema ni nyina ka se mu kwa kwa die ni ye kwa hwe ye ma e kwa ye ya wo wo mu nyina na e ye papa because wo mu se ne ba no it wo bo mo dia hwa koda no ye nim se se ne koda wo ne ene e first na kama for kra hwe ma ene se e mabru na hase e hwe wo ma kakra kakra ene mo hwe wo ma wo ye no hwe ne ba bo wo no ma so wo de ne ba ne ko school ono a na de ne be ko school ono a na de ne be ko school ono a na de ne be ko school no asa ko fande na ba e bi sika ne kra so kra na o ye ne kakra kra dia kra ne ko school no sa de na ba no wo de akra ne ko school sa de ne ba ne adwane kro won to adwane papa ni won to atar papa nse na akola na wo ko wo na ba wiase na woni woni so ne na wo no na se wo kra kra ne ne ba no mane o mane diri sika e hwo bi ba sika anye bi ri kwa ko ko ba bi se bi o mesre me kon mo ne mo nyime anu nsi bone okwo ba bi kwa na ko ji wo bi ba kwa chense asumeti anafa ba ma me na me ne ntena eti papa ni mi se wei owe ba ana makwa jeno ana makwa ebe nyanka fie ana makwa fo makwa fa kwala no efiri ho ana mje na ba ana me ba be hwa akoda no ana ndi oni so na kofa na ba ana be hwa akoda no otu mu nchei ana wo hwe no oni wa fa ne sese ene die wo yi ne yem se enye nim se nye ne ba no se bi ko se bi nya no enye ono na se ne ba no eti we die me am ehwe ne se ma fa ne se me am asiri mu ba na me hwe no o yi ne yem no we ne ne eti se die won no ka se me ni obeya wo wakwa kwa hospital wakwa wo wakwa kwa ine firi hospital ho eji na ba fie obedi akwa bi akwa bi akwa na wonum no fo obetoto aduani kakra sa nuani konkom aduani na o dia ma no konkom aduani o dia ma no konkom aduani o dia ma no konkom aduani o dia ma no konkom aduani o dia ma no konkom aduani o dia ma no konkom aduani o dia ma no

uko eye wi YouTube na wo do comment ne de aba uko TikTok enso a wo do messages ne de aba na eja metime akinkani nyina jama na eno so etima boye pa na we dem say na matches oho eno ye UEFA Nations League no messages so akakra de ma beta ma menye ntuma we fa ma na Nigeria case ni sise mu aye do between Madrid and Barcelona enye yiso kra sise no yesi de si pa yesa Madrid the 40 few sir kwanya Barcelona fo ni omo fa so no afi na omo so ekwan na du afi na brana so de abasa enye omo no omo so ye Barcelona fo atika na mikobisa sa asambe na esu a yeso panya ni de Fiorentino Perez keka sa Barcelona na nkwa ne basa ni asem esa se Nigeria case iba e kra wo mo sa se so mudi won koma na ano be ka so basa de oni omo ni problem si so omo ni Barcelona nyina aye wa no makan bom ento omo nyina e wo one common goal at so omo he eno na te se ye UEFA Super League na na nkrofo no pe so omo ye no eno na te so mudi won koma nti asem bia no omo ni Barcelona wo bia na kokoda e na eni jina na Barcelona fo se wo mo de ayi sa league no se se banya de so mbe di Madrid fret biem ano mbe ka che UEFA fo se wo mo de wo matwo mo F Super League nsese mum nyame ani mi na two teams a no ma die dream ye pa na nka Super League ni mpo se bia nka beba so nka bia ye timi asase akwa ma Super League ni koso no e Barcelona ne Madrid wo mo na na ye sa de no na Barcelona fo be ti o mo ho no na che sa ba ba ka Madrid en kwa na ama Madrid so afi wo mo nsa aba be go mati ano mka che UEFA so okay wo ma nya je ma poso wo ma ta se UEFA Super League no wo mo na ho eni a che bia mti sa de no no ye de UEFA for competition bi on ba ye no en na che so mudi eye eche na ye ze sa na Madrid fa ye o Madrid so mudi o mo nkasa na Nigeria case de kwan ko mudi baso na be fa so bia no ama ba sa di fo no wo ma ye eno na na no da o ma sa so mudi se aduma no na ye se Madrid fo ni fi sa sa baso na fo ama fi o mo a wo mo so di Nigeria case no e ba ma fi baso na na che se ade no atika atika ene aye wa wa na che so bia enya fo na sa Nigeria case no na sisa ne emu akwa kwa din ye pa ene jebe taba senso ensam no e ba ade abati wo ba hanu aba ba kika bi aka o sisa no Madrid fo no e fi se enye wo me ne baso na fo nkwa na nya na wo mo ne aye La Liga president Javier Tebas enso e kame aso mo hani dia papa ne ya taba so na fati ento mbe ka sem bia na papa na ba ba kanta wo mbe ka bia no ba ba kanta ento mo de mo gusu mo ye aduma no ene ya reporter Madrid e fo makate edi aba e wo aduma die so ene adwa mi ka che de ma now ma me ko box ni kaka na Tyson Fury ya se wane adia santoni aye Josia e wo about to be born na so about no wo ma se sen December mo on the 11th ano mo ye sa about ni betima ba so na ene ya principality stadium e wo Cardiff e ho na mo he sa sa about ni betima ba so na me kokote ya ya se Tyson Fury se wano ni me man pa ni America man peyini aye Donald Trump enti obaka cho Trump sa sa wo benya kwen on the 11th of December ene wano mna medical kra e wo ring ni na te so proper kwen mo en fa mo na about ni so etimi nya kama wo se fi no ni Donald Trump e kokwe di san koma ni se wo munya di san koma ni wie ne bibia etimi wie pa ya dia ene na te so mba ya se sa heavyweight aye champion bout na e baso no peyini betimi ni nani mwenyam aba abe teche na fe bout na timi ya kama ene ya reporter ene Tyson Fury adi eba ewo jumedi esu ene evya mi keche diama na ma minko eya Latvia minko di nko beka kwa na uko Latvia so muefe president ayo penya ni tine adi Vadims aye Lysenko na openye di nko beka kwa dia tuta na Lysenko se yanke mo bianta ya se wano die FIFA president Gianni Infantino wamu supporti ni ye pa esa se Infantino pa wapwa ama uche Latvia mu football na enye menjina tani inti sania me kwe na se papa no epe de nesteba wamu ni bibia ya so mwende omu support ansu be mo peyina face no ene Infantino wetima tina swa aye FIFA tumana nuye report ampato eba ewe